na kuta meba ewia me kasa kire ho tie arita meba me kuta me du na me represa ne hunam nyuma pia da city me du meba salsa why I wobwa meba why I wobwa sa me bra na so a why I wobwa sa oni be pam akodi te si adu me never such a wagon. Na subabi a wo mu bia. Je abotu. Ma me matra wa koma. Ma me ne yiri wa koma ni mo. E san sa ma pain. Ma hini na pain. Ma ti anyu me. Ma wa ne nye no monsa. Na mo mu ti adu me. Ma wo koma mu bu. Na se sun sun ma tabi am. Na weni ahunya kese ya. Hunya wenya di ni na. Tie osori anyuma e ti sai.

Ni sugi ka inturu na sa me ba wot na si ye mami wo ubedi kwatentia me tie me ba ene bia la ni wa ba so ye tie we be ye ye ja wu na wo be nya nko tie me ba sa me wa ma wo ma sa me nyina no wa ma ye no kura enye da bi tie akodi abia ti si bobo atia no enye juma san se me di kunim ama wo he me di atadia na sa so cha cha no me di aso bi o me di apo ko na ju ma sa mu fear not, fear not. Lahi san taliba, esan san minya me mano enaka. Me asu yide, me ending ina be kunye minya me mitu me. So me tine mo nende, enya mo tuo. Sani awo wa penja me no. Sani awo to me fria, na me awo to mapa. Me ba awa ye ye mo, unu mane diya kasiye. Una penja ye ye to ma efra me. Meba, se komo timi wa ye ye mua. Meba, una ama mi suo no. E shira no, e bie bi di shira bi bi shira. Me suo, na ni osu mu fidi. Obe tum, me kane go suo.